0: gacha mapema na mabati kuro Heritage Mabati Mills enyorire chofa modero asa mabati a box na alia a corrugated profiles brick tile euro tile roman tile steel trusses studs and channels canopies decatile amo nebintu byo kubeka kirama aseligo ligia tutarira sesemo ya ruiru wa Cairo kuswa kesimi ase namba 0709368000 onyore free delivery ase chinsa emeronge tano ibere na ibere choka Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof.
1: Orovia ligesa na Pan M91 nikikonyolekana ase mibuko ye chikiro ibere ne chikiro emerongebere na isano ase agrovet yarange naye akisimi 0723354112 gose 0726304794 mzulingia kurwa Panar Seeds Kenya Limited.
2: Kwa nako mwenyebu na esoda ya Fanta, nigo ewe kwa nirero yoka enyene ekero kwa yesibire. Ebe Fanta Orange, Passion, Blackcurrant, Gose, Nonya, Pineapple, obo ansubu aye nigo buwe kwa nira. Andonsi, kero kendegi onsi, nuhundebu yansi, enyorele soda enkendu ya Fanta wewele obo ansu. Tegerera omurobiri webirundo wegesa, kila litiko li Jumatato weka ijuma, chinsa isano na ibere weka isano na isato wimanya mange.
1: Mbule nyingete kwa ubuoba. Pan 9M91 nemsro yebituma eko kwene kelia ukwama kwebituma vitaliko saleka na kugwa kuruwa mogondo. Simeka Pan 9M91 onyore ligesa linene nebituma biguansa. Pan 9M91 jibu halisi.
3: Kemanyi mogosoro na mojo kururi wokinyi. Kemanyi mogosoro. Aba hantu mbalibari kemanyi mogosoro. Tutara kwa nangu mwete. Aba hantu mbalibari nete kwa kwale cheche. Na mwona banyaru kambali. Yani akate hama tunga yani I can't. I don't think nga yani nitu wale boyfriend yu mwonto. Mwonto mcheko. Ah. Tuwa bana abantu toko nyola abantu boliga boli bali basomete boliga yani abantu toko nda tuchiko sibi yani chiko sibi chi anga na magokane yani biara biara ne kwarete mani kyo bisalik ire ngwa ko nyola baba umwana ugukwane njire ngabo ne ikirazi meta igwata no ine di minus tari gotoko ya gwitira chi e bona ago sokes ko munyaka tepa ngantu abantu hey ani wede ne aso ka baba yani ani ngwa kyura so ko muntu gaki asaba the people amba de muntu aso sokes. Tali manga na lene te abara raitera igo. Ugu kwana. Aibwe ko monyene. Ngaiba kara uba go chakucha ku uyu muntu wichi i. Eh, naboka ro kine uranya wale singe juye kina bintu bintu lakini rende. Oya nyage to sokere to muntu korabia. Onyo sokere to muntu boda. Uta ku mutiga amenyo. Ngiri nkyu yeto. Abantu bari bari kimanya mugo soro sana. Aho sokere ti abantu nga yani. Mayani ngaki ana itakulia yangi yani ngajikulia yani mumuruli yani. Kama nyakubuli nga haki nonye biyakongiri. Hii biyakongiri lakini ya euro chino nyari. Ama andumali bali kima imugo suru sana. Yani muntago ya suyi bintu biya bandu kama kubuli nga haki eta tukanya ingaki yao. Nona andumali bali tuko chajira bani. Mani ya patu mwanu mwa mti. Kwa hala nyotiru yogo tumorale. Kwa hala nyotiru yogo. Ibi ndumiru tupane tuku kwane kia jara. Tora iko, tora amanya. Chukuru wukinyo kwenye wa samba. Samba ni wakame tabizi tabijina wa samba ni wa samba ni wa malito.
4: Kemanyi mugo suru.

0: kwenye kubaga tuma kwenye chini kwa mwenye kinega sef fa kwa mwenye tinga to kwa ligani ya sumo rubi liyo weli tukeli gali alero yana niko tukuja tuwa tuwara engigeko yegesa
1: eje nengigeko yegesa ifem
0: right to kwa ligani ya sengigeko yegesa fema maleta na jengo kusuro imo tuli rasta segasi studio ninde amo na itim tukunyara kwa toko wama na barabunga na yete lifu lakini voigo ntole na mbagaga tulonye kwa toko kosole mangana ala gatali make nda amonu musike John Ongendi
2: Oyo, Onkendi.
0: Sorry, Onkendi.
2: Onkendi, yeah.
0: Onkendi.
2: Ngayokuru wa hivu, isa huya. Onkendi.
0: Uwanga kikuli kwana?
2: Onke? Onkendi.
0: Onkendi.
2: Onkendi.
0: Tari oke.
2: Nama dita kendi, oyo go kendi. Onkendi.
0: Oh.
2: Yeah.
0: Gaya, numu nito go kendi?
2: Go kendi vino. Vigo stamba, biyaba, the cooler.
0: Nga, kimbi yole.
2: Biyane, sorry.
0: Karibu sana.
2: Sante sana.
0: Ama kainara likuru bonjali.
2: A bonjali biyere.
0: Gusiye ngima?
2: Gusiye ntakiru yonsi.
0: Karibu sana.
2: Yambiye una sana.
0: Toka nanga se na jitenga nyara ngumu birani ko wacho kabanga nayo kutyoka chikambu. Wachoka ne chikambu jinyinge sana. Ndo
3: atere bayi no nare gese, no nare nge, nare ngbo nyunyu.
0: Ome eto bano mo chando ko, kuchiko rajibu jinara murama na Dr. Kale Manyaga. Na ate bamo me tora basu sare ka ni se diete ke gara nga chubo chakote ni hotel.
3: Iko na
0: jitenga se, iko na yowo chabo nyunyu se itota liko kwana.
3: Iko na igetenga nyara mara mata au asogire. Kate ngo yu asogire bono.
0: Kire bono nga chubo chuta liko kwana.
3: No iko iko ya.
0: Ora gara ma bantu batabenga nga kiki.
3: Iyo yaringe tarerio go tebunga ki motara gena ndonzi karaitira bunyunyu bunyunyu bagwata mangana mayor to keño ro montumbia ndigo ko ya master to karatera tu aterte san
0: yes
3: bunyunyu
0: wara de buna sari bora bora
3: lakini chiparanji bwatu mujanda kana ruji Paranjibu watu mojando aliyake Paranjibu watu mojando
0: Alright Rakini yaga ndekaro kikere kiyange linga Hibi ntongo nyako smile
3: Kuna kusmile vile Na roche Paranere koresuwa Kuru mate Kuru Ojafet mate kutira Ali Ngachanero Ngachanero
0: Ali wano kuwa ringi kisi
3: Ali kisi
0: Ali kisi
3: Abutari
0: nyamira
3: Nachaki kumanyemi waka ya
0: Ali wano kuwa ringi kisi
3: Kisi kuna kuku uwe spirit ya kisi yomu ika Na nyamiri tafauti
2: Kitutu
0: Abu maine wala uwa mangana mbolinga
3: E
0: Jave jero kolegas
3: Otemi
0: Eroro
3: Gwos nigete tebuwa iskari
0: E
3: Ngata kawonjo kanandro Gwose na tikete monto Ndikende
0: E Na inje na bangwete Alimara goba marange Kita chogate chogate chinyinge sana
3: Ya
0: Alibone rami Yelina vera orobo Kwenda Asimone mechande kale
3: Ya
0: Nechipare jichinge
3: Echinge
0: Jomo MCA
3: Jomo MCA
0: E Chilaji watu mochando
3: Ya
0: Na boi gonera alio mochumbe
3: E
0: Nera alia Bantotua alidre for many years
3: E
0: Kekorosipuke gotapoka
3: Yes
0: Na ninje na Tuara Mbe mbe mono sana
3: Kabisa
0: Ese ngenjo Alirio nyange paka
3: Yes
0: Maate vonyunyu Alirio na chandeke marange Na nyomone karuna kitene getari nganyora At least bono Yaba antumoro on site
3: Yes
0: Karuna ikari nganyanabara on site Ngaonjole gali Ngaita vonyunyu alikanisa Ngaita kuchidia pima maate Ngaita naende ngaji kukanda Ngaonchuka naende liya nyanumba Ngaji kukanda metembe Ngaji wenda liyo nyange loro
3: Ngaji loko ligia
0: Yes, yes, because bono na bono geta alibu mulito kina ngo nyara gutira ku gisukuru mali para ni gerembe bona bono cenga esukuru ali se
3: ali ali county go sine ye
0: ali ne yo mu MCA
3: yo mu MCA
0: yes
3: yeah
0: bono ali ka mbetri ne den kaira no other way enga bono muntu ole za ko nyawo chukara na egera bono ko ikoli ya se palere buya ne ne ko manye tinga ke tirun ke se tali ke bono
3: o kiri ngero je bono
0: ke tiru ko ka bono kyaro kiru ngega tiru ya sorobi
3: oh ya na bako ko
0: iye na bako ko
3: na roche
0: ekebe ekebe
3: sa
0: ye tira banda banga no chibe ko manye na egali ya betriton off
3: oh
0: yes
3: egali yao
0: egali ne na bako ti ta school bosong
3: eh
0: ekabari ten off completely kera tu azirete ke tiru ke liga
3: ne pare ka bembe
0: bono egali kaira na kenya nyuma kamanya
3: bwana ko ikoru bwana ku rusukuru
0: bwana tini gutakana tire gitiro kele egero moja ni otire ke moja ringa nda ya lire ne kenya nyuma it really na sabe
3: ya
0: sabe bwana nende tali mangana niko tali meye ngiko go twate moko kuna esenga njore nende nani njene nani ngeli sabu mate na inu no mali ngeli sabu lakini tura chakira mangana ari gara mangi sana tukura ara kunde tura chikwanda mangana wo president o machere nyali bali niwe to machere we kromondos
3: iba de yo mo mo ngina naro o kwete mungino yoga iga kwete iga chiete kuligia ndagira una korengana ba rangiritiwe ekera ikororo I think koranga ni stampede kaba ikera bantu ba kurwanira mochere akandi nyagitali akabikunya gitali for some time but